muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

ya bayyana cewa manufarsa ita ce soya gwamnatin Abiy Ahmed, sannan a kafa gwamnatin rukon kwariya mai hada kowa da kowa. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka, a kan batun. Muhimmancin wannan ci gaba baya ta'allaka ne kawai kan adadin kungiyoyin bakwai da suka hadu, illa yadda tsare-tsaren siyasa da ke da wahalar daidaitawa da juna suka hadu a ƙarƙashin gaba guda. Muna magana ne kan ɓangarorin da har zuwa kwanan nan suke a fagage daban-daban, wani lokaci ma suna yaƙi da juna kai tsaye. Misali mafi jan hankali shine dangantakar FANO da TPLF. A lokacin yaƙin Tigray na shekarun 2020 zuwa 2022, ɓangarorin FANO sun yaƙi tare da gwamnatin tarayya kan dakarun Tigray. A yau kuwa, ƙungiyoyin biyu suna cikin ƙawance guda. Bugu da ƙari, har yanzu ba a warware muhimman takaddamar filaye tsakanin Amhara da Tigray ba, ciki har da batun yammacin Tigray. Kafa sabon ƙawancen baya nuna cewa waɗannan saɓanin sun ƙare. Akasin haka, yana nuna cewa ɓangarorin sun fara ɗaukar gwamnatin tarayya ta yanzu a matsayin barazanar da tafi sauran batutuwan muhimmanci a gare su. Saboda haka, a halin yanzu wannan tsari ya fi kama da ƙawancen da ya samo asali daga fahimtar barazana iri ɗaya, maimakon wata manufa guda da suka amince da ita game da makomar Habasha. Wannan ci gaba ya kuma sake nuna cewa ba za a iya fahimtar rashin kwanciyar hankali a Habasha ta hanyar batun Tigray kawai ba. Gwagwarmayar ɗauke da makamai da ta daɗe tana gudana a yankin Oromo, rikici tsakanin FANO da gwamnatin tarayya da ya tsananta a yankin Amhara tun daga shekarar 2023, da kuma buƙatun ƙabilanci da na siyasa a yankunan gefe sun mayar da taswirar rikicin ƙasar zuwa mai cibiyoyi da dama. Sabbin artabin da aka samu a Tigray da kuma sanarwar da TPLF ta yi a watan Yuli cewa yarjejeniyar Pretoria ta mutu aikace na haifar da babban hatsari. Sai dai sabon ƙawancen ya nuna cewa raunin Habasha ya wuce batun Tigray kaɗai. Batu na biyu mai muhimmanci a nan shine rawar ɓangarorin waje da kuma hamayar yankin ƙahon Afirka. Majiyoyin da ake da su a fili a halin yanzu ba su bayar da isasshiyar hujjar da za ta nuna cewa wani ɓangare na waje ne ya kafa sabon ƙawancen ba. Saboda haka, har yanzu ya yi wuri a ce akwai wata ƙasa ko wani ɓangare na waje da ke ɗaukar nauyinsa kai tsaye. Sai dai rarrabuwar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai a cikin Habasha da zurfafa rikicinsu da gwamnatin tsakiya na ƙara mayar da su abin da za a iya amfani da shi a hamayar da ke tsakanin ƙasashen yankin. Idan aka yi la'akari da yadda ƙawancen ke sauyawa a ƙahon Afirka a shekarun baya, yiwuwar saɓanin ƙabilanci, siyasa, har ma da na addini a Habasha ya zama hanyar da ake amfani da ita wajen hamayar waje. Wani hatsarin tsaro ne da Addis Ababa ba za ta iya yin watsi da shi ba. Bugu da ƙari, wannan ci gaba na faruwa ne a lokacin da tsarin tattaunawar ƙasa na Habasha ke ci gaba. Kwamitin tattaunawar ƙasa yana cewa ya kamata ɓangarorin rikici, ciki har da ƙungiyoyin masu ɗauki da makamai, samu wakilci a teburin tattaunawa. A cikin shekarar 2026, kwamitin ya kuma gudanar da tattaunawa da wasu ƙungiyoyin Amhara da suka ajje makamai. Sai dai har yanzu, ana ci gaba da sukar tsarin inda ake cewa bai haɗa da wasu muhimman ɓangarorin siyasa da na masu ɗauke da makamai yadda ya kamata ba. Saboda haka, babban gwajin da gwamnati ke fuskanta shine yadda za ta samar da daidaito tsakanin matsin lamba na soja da tattaunawar siyasa. A nan ne kuma babbar tambayar da za ta tantance ko sabon ƙawancen tsira zai daɗe ko a'a take bayyana. Har yaushe adawa da Abiy Ahmed za ta iya sa ɓangarorin su aje tsofaffin saɓaninsu da ra'ayoyinsu mabambanta game da Habasha a gefe. Tarihin baya-bayan nan na Habasha da ƙahon Afirka ya nuna cewa ƙawancen da ya dogara kawai kan kasancewar abokin gaba guda na iya haifar da sabbin rikice-rikice idan ba a cimma matsaya ɗaya kan manufofin siyasa ba. Saboda haka, bai kamata a ɗauki bayyanar sabon ƙawancen a matsayin ƙalubalen soja ga Addis Ababa kawai ba. Ya kamata a fahimce shi a matsayin wani sabon mataki a babban gwagwarmayar da za ta tantance ko makomar Habasha za ta ginu ne ta hanyar hamayar ɗauke da makamai ko kuma ta hanyar tattaunawar siyasa mai haɗa kowa da kowa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmina.

Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haduwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyar mu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, a yau za mu bi hanyar wata sabuwar al'ada mai zurfin tarihi inda kalmar baka ke haduwa da saz, wato kayan kidan gargajiya mai kama da lute. Waka ta gauraya da sauti, yayin da abubuwa da suka gabata ke haduwa da na yanzu. Ku yi tunanin wani ashik, wato mawakin gargajiya, saz a hannunsa, kalmomi kuma a bakinsa. Wani lokaci yana rera waƙar soyayya, wani lokaci kuma yana magana kan matsalolin da al'ummarsa ke fuskanta. Ba wai kawai yana karanta ko rera kalmomi ba ne, yana ƙirƙirar baitocin waƙa kai tsaye, yana ba da labari, yana yin musayar zantuka cikin hikima, sannan ya isar da duk waɗannan ƙwarewa zuwa ga tsararraki masu zuwa. Wannan al'adar ashiklik, wadda ta ɗauko hikimar da aka tara tsawon ƙarnuka ta hanyar kalmomi, kiɗa da ba da labari, tana cikin jerin gadon al'adu wanda ba a iya taɓawa na UNESCO tun daga shekarar 2009. A tsakiyar al'adar ashiklik, akwai ashiks masu fasahar gargajiya da ke gabatar da waƙoƙi tare da rakiyar saz. A cewar bayanan UNESCO, ashiks kan gabatar da fasaharsu a bukukuwan aure, gidajen shan gahawa, da kuma tarukan jama'a daban-daban. Baya ga kaɗa saz da rerawa ko gabatar da waƙoƙi, wannan al'ada ta ƙunshi ba da labari, kacici-kacici, ƙirƙirar baitoci kai tsaye, da kuma abin da ake kira ganawa, inda ashiks ke fafatawa da juna wajen nuna

0: ciki yanzu, ta yaya ake isar da ita daga tsara zuwa tsara, kuma ta yaya za a ƙara ƙarfafa ta a nan gaba. Rahoton lokaci-lokaci da aka gabatar wa UNESCO ya nuna cewa sa hannun al'umma ya ci gaba a shekarun da suka biyo bayan shigar da al'adar cikin jerin. Masu ɗauke da wannan gado da masu aiwatar da al'adar tare da ƙwararru, cibiyoyin da abin ya shafa da ƙungiyoyin farar hula suna shiga cikin tsarin kare ta hanyar kwamitocin gida na gadon al'adu mara ƙunshe a abubuwa. A cikin wannan tsari ana duba halin da al'adar take ciki da kuma matakan da za a iya ɗauka domin ƙara ƙarfafa ta. Wani rahoton UNESCO da ya gabata ya bayyana cewa bayan shigar da al'adar cikin jerin, sha'awar matasa wajen kare ta shi ma ya ƙaru. Haka kuma tsarin ya taimaka wajen kusantar da al'ummomi da juna, yayin da kafafen yaɗa labarai suka nuna matuƙar sha'awa ga al'adar Ashiklik a lokacin da aka shigar da ita cikin jerin. Saboda haka ƙara bayyana wannan al'ada da kuma ƙaruwa da sha'awarta a tsakanin matasa waɗanda UNESCO ta yi hasashen za su kasance daga cikin sakamakon shigar da ita cikin jerin a shekarar 2009 sun ci gaba da kasancewa batutuwa da ake maimaitawa a rahotannin da suka biyo baya. Wataƙila a nan ne ainihin abin da ya sa al'adar Ashiklik ta kasance ta musamman yake bayyana. Wannan gado baya rayuwa ne kawai ta hanyar maimaita waƙoƙin da aka gada daga baya. Malami yana isar da ilimin da ya tara tsawon shekaru zuwa ga almajiri. Sabon Ashik kuma ya zo da nasa kalmomi, sannan tsoho da sabon abu suke haɗuwa a kan igiyoyin SAS. Turkey na ci gaba da ƙoƙarin isar da wannan gadon al'adu zuwa ga tsarurruki masu zuwa ta hanyar ayyukan tattara bayanai da ƙirƙirar da binciken fage, da kuma haɗin gwiwa tsakanin cibiyoyi da masu aiwatar da al'adar. Sautin SAS na iya ɗaukar labarin mutum guda, ko kuma ya adana tarihin tunawa da wata al'umma baki ɗaya. A cikin al'adar Ashiklik, kalmar baka, sauti da tunawa sun kasance suna tafiya tare a hanya guda tsawon ƙarnuka. Masu sauraro, a cikin tafiyarmu ta bin sahun Turki a UNESCO, mun bi hanyar kalmar baka da SAS. Muna fatan sake haɗuwa da ku a shiri na gaba, inda za mu binciki wani sabon ɓangare na gadon al'adun Turki masu rai.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.